ogo fun Messiah. Normally I'm a no shahaladash. Bi e ba gbagbe aside oro kan lana ti mo so nibi ti owo re asi. E je mmenu mo lewa ro yi. Ko to di pe ma gba testimony bi meji. Gbogbo eyin omo Olorun patapata omi wo pe number 8 o sei la lo mi mewa o nikan si la fi we. A se bebe to ba ti di ago mefa abo. E pade mi lori Facebook. Lori YouTube ati lori TikTok or definitely a Epaphras. Ewo e mo je nde na penu e je nsi de bayi gbogbo eyan omo Olorun ni ana mo ni ke mu owo kan dani owo yen ni mo so tele si e tun mu dani loni ma tun mo gbadua si se wa ruwo te mu lowo yen yin le mo fowo kan be ba se njade edidi toni ni yen nigbo ba wa di ola ni wema a se kini kan ti an pe ni money impartation. Any kind of money impartation. Emi o mu owo kan to tobi. Ma mu dani. Ma ni owo to mu lowo ye wa wa mu wa o wa ma fi kan. E tun lo fi pamọ o ni na. So ri lo sey bo se fe jade lo sui to kojo meta yi. Pepe yo pomo. Angbara adi le ni. O ri ti o tele. We are doing the impartation. Any kind of wole esi ma so we ma so mo nbo. Mumbo. Na gbogbo eyin omo Olorun ni ana se mo pe mo so tele si owo gbogbo ojo Monday but emi Oluwa ni titi ti o video ojo Thursday la mo se yen because ati fe kun August a wonu September osu baba lo won ni ko bere si ta oje odun awon eyan ti lo China ka ka kiri won ti fe bere si ta oje odun so emi na mu ale a se wo Sunday idupe ni so e tun lo owo ana te mu lowo yen e lo tun mu lowo e mu jade se owo yen o na le mu pade mi na omi elekejo o di meji lori YouTube ati TikTok to ba wa di ola a se bebe is going to be money impartation eni kan ki ni je be mi na mu owo kan bo owo ti mo mu bo lo ni ki n fi kan owo lo re owo mo owo la mo fi pe nu owo Mumbo.